0: parlant de leur vie, ainsi que la chaîne.
1: Tissu de or, barani biaso, gando form, mogu form, chamanga form, sabiabo form. Bau kadashi, kadashibo ikrika atimieba, ni kadashibo ukurufashu kawaroti motisha, ikurubuka na mbatuma mkwakara, na yekurufanye yelafyenu, na ikurubuka ya fako na saraso, na ikurubuka ya na yekurushi yeginabri.
2: Koyu andam bawu kadashi kende bawu banu fako gina ike ablanona nini ke nyesanga na shiri amunene ati fofora be amfayo bawu kadashi ama bawo
1: kama yekorona kadashibo ikirika yati nyeba wadakaka yenya bawu kadashi ye kadashibo wadakaka ibuka sube ije alama bawu kadashi to unfako baraki jumebri prefectura na ako kona labari kashi dofabuka su
2: kana anya nyeba de kadashini cheshe u kadashi musu na afako shi duma yobu bebubuko na anya nyini kadashini
1: kana ako kadashi mbo ikirika ati togo nyeba nyobri odakaka na kurushini kadashi bi akuro bite na afako kadashi nyobri inishi kadashi bi ufa mwodo na akuro bite ikashi arike mbo buba furuka badi ahi kadashi mbo ikirika ati nyeba ndi ito sangasu bukuro nati ama warenu na buba cheshe nye kadashi ngo wasu fama mwodati andodo meri gnobri form ni eshi mbo buyo ba ukadashi na baraki gima ubrefom na ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma ibuka na yekuruyo ye juma mchashi yekuruyo ye gina abrikanda na yekurubuka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nye kadashi nyo wasu kana anyamfa angu faula nube
2: ahe nyanye be ansuti iti plus man asheshe mbe yula isa ijufanu na buju man karakuru yu msaka iti kide
3: Nzarabara nzarabieso yandi ahorma nefabuka yemba mukarakosu ansansi yinanti kayo buba mpaka ye bataba nzarafebe ibuka yemba mfako fambesu irila shigmoyo latrik leo ama umemba mbebula soburu karashi ni soburu ni nzande karashi kobu kayo buba mpaka mbe yefri university nabuti etudiamni yefahila barumpama mnansansi yinanti kabateke kayo buba mpaka fe iti centre de formation yepre TTE iwo nzara fe o akwa dede nzara kunu fe ya yo nyine karana nyine mai sutek ya no ne ba ne ba kare duma adena ye kuru sonson nyine juma ni mo sonson zo juma nyina wuru nuda la trek juma so mo mo o so ba mbaka mde la trek wula wa ikunu shiria nyonyon wa kare papati bo sonson do ye machine mbe ijo so ni niki famea o yande sonson e wula do ni shimbe ye pa wie ne kurudina iyo juma pameani ya priyiri energi solaire photovoltaik aya urumbe pri CTE uwe uwa kwa sansondo ifite nifahamu kwa alekira kwa damabu kiribu kebe bukaba yu juma ungo iti haka bukuru kebe akareyo ni yanti kashi juma yu wanu nama atio iti tanyo uudwa yene tanyone ya foshema kikiri sudetane yiri laka kebe awuru mbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungbungb sefa tanyo su deni aso so awuru de electric ulam ton gbongbrim dem ni juma be gbongbrim electric ulanu na buka machine mbe yanga ikini ni ke ula yesom nu na aka ke sansan e ula fako ye shebe ikakinati wie de atinsu bo pa wie na bo pa ki kere papati nu ni ikere ka ke buka su be kebe bo wie isku juma to yiri ite afonza be aiwe na akoro fitido bubu karakere bu nyine awuru nu do ko ka ye brin nu do na sara sara burni kuno ilenyo ahia fo apinyo afo abranyo ni injenu ya to ko tana ngunda nzo atila barne osunu ko war monititi ka fo babe ukondi wo nyine juma nu do ameyo ki na enwati na ekuruko nya nyina akoromani ma meshi yake ya o ye kurketi labar mbukasu ikunu gere bukasu ayande kurka karo duma na ka nyine lambamni ikere kwapati iwo wanonu na kurunya anok baula nati la barika shiko akoroduma nyine kayo brinu na kurbako kara nyine awurunudo abrangona ni ku abrashaniku abrangona ninu ko abrangona ni moche abrasani na abrasaniku abrasaniku ahia wurumbe yesuke bere na kurka kokoroduma ele kala shi bitafo biwo awuru panudo ama wa goda wambi dekebe but ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere kwinga nzanga botan shidongunda ni kurudia ni dekebe oyu dakaka ade adamande ama ngume ya wurunu dobe free city doiri ususuni kurubayo alekira pabe yeke kunkun kurudi na fanu itiso yetieno ne yekiri mba mjuma adena mmana buku

0: Batumam kokara na yekorofanye yelafienu na ikorubuka ya fako na sarasu na ikorubuka ya na yekorushi yegina abri.
1: Anko yu ambam bawu kadashi kembe bawu bani fako gina iken ablana ni nuke nyesanga na shiri amunyene ati fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo
0: kana yakurunya karashibo ikirika yati nyeba odakaka yenya bawu kadashi ni karashibo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi to unfako baraki jumawe bari prefecture na akuru konya labari tashi dofabuka su
1: kana anya mieba de kadashi ni cheshe u kadashi msu na afako shi jumawe bari bubuko na anya nyini kadashi ni
0: kana ako kadashi mbo ikirika ati togo nyeba nyobri odakaka na kurushinu kadashi bi akuro bite na afako kadashi nyobri inishi kadashi bi ufa modo na akuro bite ikashi arikemebo bubafuru kabade ahi kadashi mbo ikirika ati nyeba ndi ito sangasu bukuro nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo waso fama mwedati andodo meri jumobri fom ni eshimbo mbo buyo ba ukadashi ni baraki juma abri from nya ukadashi mbo bukuro fabo fere udoma ibuka na yekuro yo ye juma mchashi yekuro yo ye jina abri kanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi nyo waso kana anyamfa angu fa ulanube
1: ahi nwanye mbe ansuti ni iti pish ni asheshe mbe yula isa ijufanu na bujuman kare kuru yu msek iti bude nwanye wa
2: Zarabara Zarabieso Yandi Ahorma Nefabuka Yembam Karakosu Ansansi Yinanti Kayo Bubambaka Ye Bafaba Nzarafebe Ibuka Yembam Fako Fambesu Irila Shigumayo Latrik Leo Ama Umembam Bebula Soburu Karashi Ni Soburu Nizande Karashi Kobo Kayo Bubambaka Mbe Yefri Universite Nabuti Etudiamni Yefahi Labarum Famam Nansansi Nanti Kabateke Kayo Bubambaka Fe Iti centre de formation yepre TTE e wonzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana nyine mai suteki ya no ne ba ne ba kreduma adena ye kurusonson nyine jumani mosonson zo juma nyina wurun no da latrique juma somo mo o so ba mbakam de latrique wula wa ekunu shiria nyonyon wa kere papati bosonson do ye machine mbe e jo so ni niki fa mea o yande sonson e wula do ni shimbe ye fa wie ne Kurudina iyo juma pameani. Efreyiri energie solaire photovoltaïque. Aya urumbe efre CTE. Owe. Owa kosansondo. Efite ni famkwa. Ale kirakwa. Dama bukiribu kebe bukaba yu juma ungo. Ite haka bukuru kebe akareyo. Ne yanti kashi. Juma yu wanu. Nama atio iti tanyo iwoda. Nyene tanyone. Ya foshema. Kikiri sudetane. Yire laka kebe awurum bumbum na bukuru ula. Latrik noni. Igina bero yirite afoku na yande kalashi mbe efri sefa tanyo su deni ato son awuru de latriki ulam ton gbongbrim demni juma yobrim gbongbrim latriki ulanu nabuka machine mbe yenga ikini niki ula yesom nune akaki sansan I ula fako yeshebe ikakinati wye de atinsu bupa wye na bupa kin kerek papati nune ikereka kebuka sube kebe buwi isku juma to yiri iti afon zan be aywe na akuro fitido bubo karakere bu nyine awuru nodo ko kayo bre nodo nasara sara burni kuno ilinyo ahia fo apinyo afo abranyo ni injenu ya tokotana ngundanzo atila barne osunu ko warmoni titika fo babe ukondi wo nyine juma nodo ameyo ki nenwati ne kurukonya nyina akoromani ma meshi yak yawo ye kurketi labar mbukasu ikunu gere bukasu ayande kuruka karo duma ne ka nyine lambamni ikere kwapati iwo wanonu na akuru kurunya anokpa wula nati labari chashi ko akoro duma nyine kayo brinu na kurba ko kara nyine awurunu do abrangona ni ku abrashaniku abrangona ni nu ko abrangona ni moche abrasani na abrasaniku ahia wurumbe yesu kebere na kuruka kokoro duma yele karashi bitafo bewo awuru panu do ama wa goda wambi dekebe buto ayirin bane free pharmacy sawarni inyuru bere kwenga nzanga bibliotheque da wanle ye karashi bitafo tanshi dongunda ni kurudia ni dekebe woyudakaka ade adamande ama angume ya awuru nudo be free city e doiri ususuni kurubayo alekira kwabe ye kere kunkun kurudi na panu itiso yetieno ne yekiri mba mjuma adena mana bukurudi ina

eto jande mo ba nga jande mo yega fra ne pa kilabari beno na FM amneka na sono bo fare karumba bemba ma FM wo ngasu tanga botambo nyene karumba ni do nyede bweni ye ba famia do nyen kono do ye ba famia ye karumba kon konso ingen to ama iwo nga suo ye ba faba mefa to na sono karene ke borindori ni ama kongweno ne ka ya wure atara sokan fa kondori mbono to jande nga tinge suo to warabo karumba to ya sunene ya sungume ye nga kurdo do ya radio fin bu medji so ne ka ba fa karumba mbe do nyede de bweni ba ba fami radio fin na so wenu karene ka ye mari labari ne kabe karumba to ibadu do fema ye tima labari be kongo ne tinge sube kon ne fama mo yaba worobo karumba to ya nene ya ngume ye nga akurba radio fin be ono na ye fo karumba famo ye suda machine.